0: Msum, ku kao tuan mtut pa ngun shua chitay na, mung msha nya min mtut shita kach ngun. Mali, ting man rab ra ay lam kot lati na, nyan zai pom pom mu lam chikom shilot na nga ay. Kinchen anzo nai, tung kung mung mtu Xi Jinping bret lato nan, tung tung korea mung te miwa mung gunan msum zung ka rot lam ta, akyak mi lu lam mtun shibrot na grei jeju tu mai. Tungtung korea mong na rungtap shku. Miwa mong na mitrum na ngi thiet rao kun makat rai kum zup kan galo shtup na. Antie go tungtung korea mong miwa mong gunon mzum ay lampa. Mwai na thiet maren mong dan na akyang nambat langay mu pung li ku shtay ay nga ay. Shikam sha ndar brenta kui min gang ta tap kon na skon jelalu ay. Tengying shta langay kon na shta mliyang ta. Yuna mungto lao mungko na kruat shang tushpro ay mnu yuen gdi laza ay mli du na minyeng pungay dien na ta tamna zana mli shichku gtok sinyin rojat lu. Miwa mung lao mung paka yumga tungkung mnu na ta tamna zana simshi sinyin gtok nga go anga ay. Antie mungtan lao mungte paka yumga ay grao lo ay mungto nan renga ay. Nan ta to na jipan go na mulu ay. Tengyin shita langay go na shita mli yang ta. Antie mungtan tamzang prushan tungkung mnu yuen gdi mun lakong king mli mzatsa mga shimsum rilakong du na mnying pungay dien na ta tamzana mli gtok chku lo jan. Daigo shengan die bukom tamzang mu tie kruntung liet gruat shang tamzang mu grau lo jat nga ay. King lakong ay kungru nying lebren zang leta pung zong sanboy sanay mu glo nga ay. Mungtan ding na shuwa wun li mungkon tap go mdang zo bandung dra shja. Tadashja na sanboy sanay mu tiet sien ngay tra shuch mu shumot mu aja awa japat katban na sanboy sanay lam ta mun li nga asat asa nga ay ku mokop katban nga ay. Miwa mong, Rusha mong, India mong, mungtan masum gnoy masum ay lam tiet sien na mungtan may gan magin makay tap ga zun masha lin jien shita gru brom zay ya ta zun nay. Miwa mong rusha mong te India mong go, sotgan nan sing wum jawa ay mong dan ri. Tap gaja ay ku mdun makay ay lam go, mong dan masum na ajun si te tukko ay ta nga, shira te mong gan sim sa wun li ngang grin wum ja ay lam ta mong ajun rong ay. Miwa mong go rusha mong India mong te, mong dan masum pom pom kratwa na lam mdush ja ga may nga ay. Shida gru brom zay ya ta. Philippine mong mien lan lao tao zeng zho mgao ta. A zang singe gtong mzat du ay nang non non na. Ya a tiang ma du yang. Misha mrei sim shim nga si man. Mrei le zai ay mli shim li nang ma gam man nga ay. Miwa mong ta wo miu ta sa zhong ay tung kong tai gsa dap zun ay. Ya a tiang ma du yang. Miwa mong aye misha kla mba krum may tang shina lam rei nga ay nga ay.
1: Niju sat nan shin la tai zhe la amiu shan ni kun dung khul ngai zuan mi khrom kun nan mo zum lam lu mo nan tha rao zhong shi gun de ni mi xi jin pi na ga do mi shin la dong kong mo mo du xi jin pi qing le kong ye kun ngai ning shi da me zan tai kun zi ni ya tie kun me zan ya tha gen zuo amiu mo bong li zi pong tha ga shi ga e shi lai mo dun shi bro ai Adi a miusha mo pung li panchlan zeng kha shot la na ren yang zuo ang lam phe screen khat wa dian le ma se lam ni phe she lan na a miusha shi gu shuo ma sha ni a tra thie thu kho ai a kha ya phe grao shung kop khat wa ra ai pung ai lam thie she khan ai lam a ma chi ma khai lam phe zuo ang ai khu tiang ma na tuan pung ai lam phe shi ja jan she khan ai lam phe khung ga ya mi che lom ai lam go Amiusha mjimkai lam a akyak kansa lam rie. Zhonghua Amiusha krangpon ngay sha rie mijisa tie. Amiusha mijisa a mjimkai lam phe. Zho ang ay ku diang manat duan rie. Amiusha shiku ni. Zhonghua Amiusha ajo ara lam phe. Guloe mong shong kan go bang don na ku rangkang kratwa. Madu Amiusha mijisa ni. Zhonghua Amiusha krangpon ngay sha rie mijisa go kansheng nan. Tamzang kratwa ay rao a dien ta. Zhonghua Amiusha krangpon ajo ara shpintat ay lam ni ta. Amiusha shiku ni a sim ni ay ajo ara lam ni phe. Glo shpinyara ay. Miwa Amiusha grogba ay mi

0: Masati, Buga amusha mit Masani go. Chungwa amusha, crampon lingay shari, gomadian lamta, a jun wrong eye. Chungwa gung pampa ji ti, amusha shgu, gung pampa ji a, majimakai lampe. Jo ang eku, demonadun na. Amusha shgu ni a, tapuja e, crinktong gung pampa ji go. Chungwa gung pampa ji a, mazum gao jen ri. Chungwa gung pampa ji go, madung lam ri. Amusha gung pampa ji go, licking ri. Ru sung, pundung ba jang shi, licking, lap ni, wom zom e. Rung rai tiet mi jit san a, majimakai lam ni pe. Jo ang e ku, ding munadun na. Gum lai mo, zung ka jat lam ni ta. Chungwa amusha, krang pun lang e sha ri. Mue mi jit sat lu jum ni, shu krat wan na. Shubon tan lam shung gom. Tung jiang lam, nung kam e lu jum ku. Momishang a bra lam shai la. Mi ngun kichin lai lu jum ku na. Chungwa amusha, krang pun nji tien lu kra. Ngang ngang shu kut krat wa ra ai, nga ai.
1: 云南先生不爱送拉空是不拉达，正破嘎库木宽木爱，是不爱我嘎爱。

0: Umdu Xi Jinping akyang muzun mitzhi san ai grak rai kan shin shtub ai shiga. Yuna mungto le dan mali shil kong la shbron na arang dan ngun shuat ai shiga. Shida le ngai go na shida mga yang ta. An ti mung dan rung rai baga yung ga bru shang jipan ta mzana shi mga kutong msum rojat lu ai shiga. Shiga ti dan ngun ai pang Xi Jinping na mzun ga tie mkwam ngui nyi bai bang dan na ya lu di shiga jom da pangwa ga. Shida gru broj ku ya ta, mung to rap to, ting grim mukun rap to, jat kibaz pong po pong na, tung kung mum tu, Xi Jinping, akyak muzun mi jisa, tuan shina, kan shin shtum na, ante mung to, kan shtum na, mi lu lam, mutun shprodat nga ai, mi rum, din xie xiang, yuna mung to ta, san guan mu, glo ai shlui na, pi shuan lam, tuan shina shin, nam pam lu sha rai, dek ban, ai zi an na, dao pang re, mu bung li no, sum ru nga ai. Mung to rap to mum tu wang min zi pong ju zhung ai. Zi pong ta zi ni jing dan ai. Mi wa mung dan su pong ba di dai do don ai le zai mung a nying pring ai ntoy pe kap kulum. Mi wa mung dan chang mu kai mu tap kie pian sum zan lam ong dang lu ai zi ku shi nying wa pring ai ntoy dum sa siang ang shumu shumu mu tie kum pon dan. Yun nan su lo ai tap kye pian tie siang ai mau mui a zom kai na ram ma a li a ma ba di le bao kum lan mau mui tie shi e shi gan mu li min wai shi rin ba di pe kung ga mung dan pe zo ra pong sheng ra msa pe ra shi rong ai mi shuot kat ba na nga ai. Ndai le bren ta yun nan mung do mung jin sha a su ya a kang jo na mung do zeng ka ruan kum lai rap do re rung tap shi le kong go. Yuna mung do mung sha arang dan zeng ka tu shmo xian ang le dan. Muli gran lai ga dip shprada sai tim ren. Arang dan sheng wang jat ga ba. Paga ga gen ra ma ga shi re ju tu. Nan xin re krang ge yin shi lan. Ra ang lam ju kum shi ja ai mu lam muli go sheng grum na. Le dan muli shil kong do shpro. Mung sha arang gui dan. Arang mai dan. Arang gam dan. Arang dan a ju kam lu ai lam tu shmo dan na re nga ai. Shikam sha shida gru brom zai ya skon lai go na zhe lu ai. Denying shida leng ai go na shida mga yang ta. Yuna mung do shuwa du gu su du gilai gajai bun ra go na glo shungut lu ai mu yin ngam. King musum mli za shi mga du na du gilai gajai munu yuen gdi. King mi kun gru ri si ni shi du nga ai. Kui min gang ta da ta do na jipan go na mu lu ai. Denying shida leng ai go na shida mli yang ta. Yuna mung do wu kan ku mri shang ai nam si yuen gdi si ni shi mga ri mi geng na min ying bong ai dian na ta ta ma za na chi ku shi si ni ge tou ku lo zhan rong rai mu nu zhi pan guo mung dan ding na na ba mu sum guo a nga ai dai zong ran ying rai wa yang sa kong mu du mung do guo le ta zang mu di shi do ai ngun kam la lu zang na ngun pom pom la ngun ma kha ge qin mu zum lan na Shwa wub kang ai nre sut gan ding ma nai ku zeng ka. Shwa wub kang ai nre sut gan paka ga msha ro jat ba lu na ku tushmon. Mung msha ni po ai paka dam gen kyo mjan mu bung li. Madang shuan a ju jishon kat ba nga ai. Shishat go na mu lu ai. Ting le kong ai kun mga nying shi nying ji tum do wa du yang. Sa kong mdu mung do ta po to nai paka dap go. Sien le kong mun le kong du. Mung msha po ai paka dap dam jat gum pro. Yuen gdi mli za si ni ri si ni du na. Mung dan gda tam shang gom pro na ta. Tam za na gru shil kong gtok ku go ang. Mung msha po ai paga dam. Sheng wang zeng ka ron na. Mdi ban dung grau na shidan dan lu nga ai. Mung dan gang ta dung kong dap shpra shishat go na mulu ai. Ting le kong ai kun gru ni shida leng ai go na shida mga yang ta. Ante mung dan rung rai paga yum ga dung kong mun nu. Yuen gdi kun ri gru wan mza du na men ying bong ai dian na ta ta ma za na shi meng a tong sum lo zhan nga ai a fu ha mong dan jin yam guan kang dam ga zun sha yu su fu ha ma de bro ch ku ya ta zun nei lai wa sai shi da le kong jian ta a fu ha mong dan sha lo mo lo ta dian le do ka mo ru tie xian ang men nan gen ra jin yam ta ma sha yom tu mo sum zai le ngai xi man mrei mo sum za mo za shi meng a neng ma ga ma sai nga ai Shigam dan ngai kop shuam shani, ndalang na shigago no jigo na tishina dan ai ri, mudun na Xi Jinping na mzun ga ni bai bang dan na jom da laga.
1: Mi zhi san nan shin la, tai zhi la, amyong shani.